E bana jema anasema kwamba hakika kaka hiyo vidonge bana imemnyima usingizi raha mingi bali sema e bana kabaya toka mkoko chitare asante sana kwa jumbe yako utakufa sima kutoka nyamikoma sima ndugu pamoja sana.